Kahaya kay piña kachkanchik, ay ni takinchikpi Radio Nacional pi. Añañau, ima sumakbi kay pi kay hayakta masichayay.